0: Çükür.
1: Lapuano pornang litum. Karbi lun bari ma jai mek ang deng long pen ason sonalun arjik long tanglo. Laki akashwani dipu. Non studio ghori por por phai troxi plang ek tanglo lasi nang litum. Delhi pen ke pa chatak hindi alam pen birta arjik long po. Por phai troxi la minute po por putho Delhi pen ke pa chatak English alam pen birta arjik long pit po.

0: or lutum han kiphir ke thak la suhin de tum training pi la pen ke peri ke roi tailoring la suhin da training pi la pen ke ison mangke hala dak itum non isi community business initiative isi pangcheng pon lo ar julongi men nang litum peer bi pu isi product a brand itum pangcheng pon lo la dak nang litum la rong long sai katiki ason do an ing long rid long katiki ason do an la pen ke habit pen ke long ason an kichu mi ason an la pen ke kiphir ke thak la pen ke kisoi ke ra hormu an itum hadaksi itum ke jor ke lan avar sai itum se mar pilo na pusi itum rong sor dum han isi oreng avar sai ke paman ji fanti itum boli pon bom
1: me pik lo nang li ke than pon alam jer sta me rd ke do alam la pen ke ali ke long pon alam sinang li than ba chini pon lo tang te ke hai mu het jong ban sta me penang an ke nang li tum ngo ke klem pon asai apatha ke nang li than ba chini pon lo tang te la bang so ngo pen ilitum hawar mate non ilitum ke do bom karbiang long angkang apan kupine ke mesen avar sai la pen ke the dung a jakong la pason ke thek pon long dolo ma ke hai nang li la bang so sai ke klem pen
0: do avar sai do tum karbiang long phan non nili kajironga karbiang long hawar jese met ke kohora la pen diring hawar long nili 8 years to come klem nili tuma song 8 years dolo pang cheng la dak ili tum arleng arat ham phang tum kai bi arat si pen si tum son son sai klem bom lo ma goreng avar sai deng pon bom lo dak pamu men je than bom teng si la han scientific process pen goson si hem bi ri bi thung ke che pang chu ma la so sai dai tum deng pon bom lo lang ke la so lo go deng ke tum la rong long la suar lu tum han tum ko son si paching thur ma la so hindi rdp pon la pen ge self help group rong long self help group do an man da me tum prek prek boreng avar sai puthak jo kam var sai puthak etum ckp pon bom training mokha pi pon bom achar ka se mar tang ho juice ka se mar tang ho ki phir ke thak na pen ge peri ke roy tang ho aso na thak se ge la pen ge exposure visit prek prek ka dim long pon si nana si success stories do an man la hai da me tum exposure visit pilo ate rong so dum han isi me ke pa prank pon ji phan la pen ge sona thak si la self help group man aso na son ka se mar ke chu ason jan ba sa even henar pon sa mukha handmade ti hai ta me tum bori pon bom lo la pen ke nempu tang ho inglong ke long so la hai son an ta me tum isi value addition pc ador pa bat si tum ke jor avar sai tum pin chong pi pon lo na pul ya la pen ke tim ge pang reng tang ho la pen ge ason ka prek ason tum ke pon bom lo la pu si tum non ka biang long hawar hangi tum ke pon bom lo la pu si thek mon nong lo la si la bang so non ke klem pon bom ka jironga kohora long la so project bang itum as a model hisab se itum en pon itum kul kar biang long bang ton kar biang long ki itum non market itum implement mele anta ladak isi commission ki thidung lam mangelan lo la so project bang itum as a model ki en pot la so model bang mo future put yong se model success putte itum kapre ka dim long itum adopt pon unji so por si itum kar biang long autonomous council itum bente itum jingchi than bom so thak se itum kapre line departments mukha forest department pen ke soil conservation art and culture department sonok thaksi itum la garbi cultural society etc laidum benta itum chingki je than bon bo
1: chor par la khai nali putho than paklar pon thu pot nali tum solang dora la phan kereng je war sai se tame penang an la pen ke sor lo tum phan sami pena anawar sai than pon lo mate paklem pon lo pusi nali tum than pa chini pon lo tangte ake hai putho nili nali phan karju pon thu kang tum ke la pehlo ngo la ngo ke nali tum det la pukali prek prek ngo sta me karju dun long la pson do o anutin sta me ili tum chini tangte ajhak ngo tum mang ke klem po pa beng hoy mate ke klem pa jot jason la pason ta thek dun long hala tum bang ke kopia pot mate koson se la son che plang de ti log hai last time nang li than pa chini pon ejima
0: ngo la nili tum ke klem bom nili tum experience ngo klem ji puta franci ke financial support dun ang ji
1: kala
0: ba funding dun ang ji la la la se funding ke do funding nang ji bule tum funding hone apply nang po funding agencies do itum national da do international da do aso funding agency tum ha itum proposal cho tok proposal tok pa nang kalang ni tum approve po approve lu tum han nang nang lang bu tum itum la fund itum proposal long itum ppc klem ji ma lam de tum tok jir ben tum pipo so teng ban lang jam na ju po aso teng ban itum lang itum ning sam lo bate tum funding nang bi an ta me non ba mu nan yang kar ju non pinier ni pipo se penang an ngo tum ke unida tima ka success da te athe bang la hen lo ili tum jong si itum vision bang itum ke lang bang jong si batai si phan chot bute la pu po batai si phan chot batai si ali phan chot bute funding agencies ke do pick pe thia da itum jong si continuously areng lok lam bam se sustain ba areng lam pu dam lo bute itum paput flipin pen jong si ali long wear nang ji bute itum mang ajaha norms do ba emi thang ka chi pi norms bang itum aron bang itum che follow nang ji tang ka itum on funding nang le lo la sa tang ka itum chodyat te jut kok lang lo non jung jung bang ni ali long po anda mu phang phan ke la bang sustainable kalidat pula bang ke la si jong si future phan ta itum ali chi long wear nang ji bute itum masap so paduk ta che paduk chat ji kala masap so me thang phan ta la resistivity bang chi binang ji arona teng chi follow lo bute nang li poisa long lo funding long lo kam bang klem nang po klang lo poisa bang dorde ta time ni kops do na so pon nang ko proposal pc an so se funding man ji anta la so pon nang ya

Samson ing tila pen arisang ho tum kilo na lun, lun rap rap nang pu arjek long tang de phi adun tu alun arjek senang haura ghat ke se satum kilo na lun alun alam theilake natlo nipharman tang tela bang so lun arjek senang

lapuan apornang litum mongol singkro kilonalon mai monit akai ne kangjaravo pu arjek long tanglo karbi lirmi aluna jai mek angdeng along pen adun thu aluna arjek senang rina bepi kilonalon aluna lamthe lake ikam kamni labangso aluna long lunse pi ke pajer midam non ove kimi atomaphan akeng kam che jor repsi lo kacharliana chihong do nang jipu athe non ove kimi atom lo kacharli ka chihong pen monang thek nang re lote ipi long ria mahang ta klar pola pen kai aloti ke dam ta klar pola pen joy ke po tangte labangso lun Rina Bepi Kilon Arjek Senang.

u arjui long tang lo karbi lirmi alona jai mek angdeng along pen ki jut si alun arjui sanang pansing kro kilon alun alona lam the lake nekai aloti along nang phananga chetong bangso alun along lun se po kilon ke lapu hen lo ningkiduk pen aning ke hanganim so pia phan birta ka che en lapen kachoro puthak si alona lam the paledam nekai aloti along malom sovet apor nang phananga chetong long pusita me ke long nang ji akang hon an ke ni long lo lapen nang le nang o te kang bo pusita me isi hirjume ason si chela khadam lo pusi lunse po lun penajok pajir midam tangte la bangso alun.

lapuan na por nang litum karbi lirmi aluna jai mek ang deng along pen ason son alun arjuik long tanglo lake akashwani dipu non studio ghoriya por por phai sir ke pleng ekai kai lo lasinang litum guwahati pen ke pachetak anchalik batori arjuik long po

0: ilang le pudo lang ta dolo karen ta dolo facilities ma reng mi sen lo sejor cho lang bang ke ke non la han sejor tum an bang ta pinangan ke reng mi sen lo ni tum ta lo reng mi lo la pulo sejor bom cho lang bom non bang ke klem voi lo up down voi lo pulo abo jara ling lo ke mi sen he no hi thi he pulo jo
1: kala kala na churu lo tang ti non nang birenteron memorial complex arlosi kulat kang ni pulo kupipi hormuse nang ke kijor mala so puthak than pachir mijima
0: hempena han haila sono henru pa hai hempen che wan pol bang ke ni pai ke tikki hem han lo hela bang henru do ji e dung kek po hai huila pui rong rong ni dola birie long wang preg la han haila hai we bang ke la ke zero investment na paisa side la
1: hai
0: anke non son la nar color phek la hai bunai po kar phek la hai ke sob zero investment side lo mutham thang ke claim che pa duk pen paisa pa long pa hai nani bukuri ta thilu ta ha anke la hema phinua thelu the pa hai wan po la hai ke bang ke sob hem organic manela the way we side lo la hai bang hai anke la ampar ke la supply han mangela bok bok po hai phul ko bi la hai bang ke supply out pen se wang po dheke local do mithang ti ki pota do he un an ke mithang local hormusi ke jori phane bor il he da pador plang thek the da lo lan mang ke mithang muni tu yang se ka ti ki pador plang thek pote di hana nam ta jumpu ki non mang mithang muni tum ki ti ki a vela an ke che paduk plum hola bang tum ta munit itum ta munit lo mati yang se mithang muni khiti ke klem tang tang tum da yang se che pador plang thek pote hana nam ta jumpu po misen popusini mathalo kinon bang hana nam ke so karon ke hola bang bang tum ti kilo mati de ke la sopo sa dor solo ke jong si thang thang mi thang along ler anake thi khali bi bang wong mati an ke sakuri pu lokke rengon e mati la sela so jong si klem pulo tang te khiti pen lok ta tangka do selat lete he ke market nang lete poisa lok e tangka je plang et pulo ke asi selat le tum an ke di khiti klem noi agriculture ahin ta technology ta do o no nom ke parang nai ya son ta do le inge agriculture la ko pi pilone ko son ke klem nai training hai ta do agriculture office le dam putela agriculture na jong se paprang tung do ke klem bening hang pulote so office long dam te sartum do leng ni ki je than he de mane penang an ko son se khiti klem nai technology pe ko son son se klem nai ma pula tum nang thanang pare po ako jong se achar hai training le nang tum char li puta hai di ladak dolo ladak la agriculture of long dam te do ulo padalo ne achar ta ho e ko sanabo pola non son khitti len han khitti ko pipile ne ke claim nai sa khitti la hai training ta jong se nai pute dak le damu long lo dak do erlo ke la pai pe nang se tum che kowari lap un pacho pajo pajo pe ram be bha pe he par la khitti en ta sob che rai lap pote he di tum kar beng long ta madu ta hem ta ki duk do dep sin ni lining je
1: kala
0: jong se choklem rep polote
1: kala
0: la jo son se ni lining je lo
1: churu lo
0: ni ning alam la he
1: kala kala kala nang churu lo da so lam nang le ki than pa je pa klar thu pon tang te e bi hek pen ta be par la kacho jor chulang nat kinang ke klem bom pulo sita me e surini ra krener ke pena bang ke ingni thip pen se klem lo tang te e la beha be par ki klem chinga hu ko an atiri ka chibi pen se nang ki klem ka par jap lo la
0: o la bang ke si je thanam ni alam do kho 2018 la soning kan po bon ba man kalwari long ni li a sono po teacher akam si choklem don hai la son assistant hai di ama hadak 6 months la so salary pen si ke cheng ilo a salary do 4000 ha so nai pi hai di an ke hala so claim on lo amat bang sala ke the to mat tam ta chulong un e jalo ne bang ai arjun e pi ja hai bang alam ama se hai di hadak pen nang wang thu jui man dak market bang nang sun mat full time market long se apport chi pi dalo alam bang ke halos daka salary ke long ke pang room at pen ke 12000 ni se to pon 2 months ne 3 months a salary bon la pen si pang cheng 12000 he
1: kala
0: o la pen si cheng si non pu klem bom jo ke do po kalita mi thang chi chowa ko phan ke do
1: kala kala churu lo tang te nang beha bepar mate ka chujor ka chulang a sai ki klem hut kunat ne pen ki rap ki wang la puson ka chi thek long do lo ma
0: ke rap ke che thek long pote la sono bo po 2020 aning kana lom po bon first ke nang ke rap cheng bang phu bang ke councilor cm ha je choro nang po lang li 50000 nang rap lo de la so the ne li la ke claim ke dam

Lapona pornang litum. Di masa lun bari maluna jamek ang dengalong. Ason sona lun, arjuik long tanglo. Laki Akashwani Dipu. Adunthu. Boru lun bari maluna jamek ang dengalong. Aprangsi Romeswari Brahma kilunalun, arjuik senang.

0: Veterinary Department along si alang li sai claiming bom la sini nang li phan suri suri akardom nang pajir iglo
1: kardom
0: tang teni ilitum pini jiwa jantu kalyan divas aputhak mate marat mareng aphan kanghon ka jin su aputhak le chingki chethan pon igna la sike cheng si chethan nam sina Jivajantu kalyan divas mate marat mareng kanghon ka jinso arani pia posi pirthe dang along ke panung nang koklo nangli rata phan than pachini pon ejima
1: apramsi suri suri kardom noni phong pajeriklo jivajantu kalyan divas mate marat mareng kanghon ka jinso arani pia posi katalon lake animal welfare board of india awbi atumsi chingwai sila Ningkreng ke jut lapen barla ke cheng. Arni si la sorni hokpon lo. Lapen marat mareng api aphanta mesen pu. Theklong si la so arani pathik pon lo. Lake vasan panchami pu alang tum la. Isi a calendar lang si la. Ni po arni ke chok. Da bab bi kaching jok. La pen wo tek wo so itum put ame english pen spring season pul ka barla ke chen por si ke hok lo people si hok nang kok ma po alam thepi ke la po he no aprang si ke ili tum rat phan kapachini ji la ke marat marang api atum bhanta itum kachene kajerne do o ajoine si la sorni ke kanghon chepaklang nang ji po
0: kala
1: awareness program bi ponji Latke animal welfare standard around na teng ben sili tum rim po nang po. La pen marat mareng api aphan kapang reng kachenek do pik ajoine si la hai ke kham dun ji awar sai paklang dun nang ji. Mo ili tum chathan nang.
0: Kalang
1: kalang. Tum ta basic right do.
0: Kalang ahok.
1: La pen ke marat mareng kapang reng isi a core ba industry ason non ke asuri asuri se kapang reng moni rato
0: kalang kalang
1: alang tum ale aphan la pen isi la hai job awar sai aphan la si la son along ta ka chene ka vede ji aphan la si honorable ake hai supreme court atum si la hai lakha et si la marat mareng api atum phanta ason ason right ki pi ji aphan son for right paklang pon iglo
0: oi oi
1: moni ta tum phan son thot si aprang sia right ke la pu heno mo pe ne li pu bo ma son si aprang sia right ke la tuma phan kang chir ke lang it pen la pen asona sona vitamins minerals la hai padure long le denang ji pa jok wan nang pola tum phan son nia ke jok wan abang ke la pu heno alang tum han it in tum pang reng bo ma hot marat mareng apia tum phan ke ther ka pa phere la hai ta ave denang ji
0: kala
1: Ako son thoma lamang la puheno aron pen aphu keso awura krama hut ili tum raidon thek nang ji pulote ili tum kapang reng ta munit atum aphan ta isi indirectly keso kachi una sai do kok titi la si la hai kapa vidya ji aphan hala tum hanta itum keso pen pajogon thek nang ji son pli alame la puheno la alang tum aphan la keso keso la pen ke alang tuma phan la keso kapavir det jia phan itum government of india tum vaccination program hai hoy ke endo itum puji vaccination pulote pilo puji itum la non alom itum la long hong avur tang ho vu avur tang ho la haya kisu pen ili tum pajok thek nang ji la pen ajut si son pho ke la marat mareng atuma phan ala tuma phan ame thang ateng pen padolong nang ji
0: kala
1: la te ise subject the pick mon on phi tum che discuss na
0: se
1: tame nili ki puji ame thang ateng pulote ili tum munit tum ke ining kanjinso ka ve join ni pe alang tum phan asona son pinchong tapi
0: kalang kalang
1: la pinchong che den nang ji to la ne no
0: me pi galam la li nang li ke than pon pot la si itum lang dam et pulote pinang tum ke tum ka chine ka hulu la pasond do pik la si itum nang li ke than mate li tum ka ching ki alam pen chini pu pasi ning the pon lo nang ni

0: pen marat mareng kapang reng api he ma che bi pen ha habit ke do marat mareng api tum ko son si ke dorap thek ji ma la sona var sai ke deng ji phan si tum sarkar pen ahin posita me ele tum rat pen posita me tum deng ponang po
1: kala me pik alam la linang li ke thandam la si pini ele tum kaching ki yang bom pen ta me rat tum ta labang so puthak aning chi bi po posi ile tum kroi pono nang ni tang ta dun thu che than nam thu sinang kachupang reng amarat pulo tang te ko sona bi diben si kang hon kala na pon nang po akenang so alam the nang li than pon ji ma
0: to ju me sen lam lo nang li nang kar ju aprang si ke ile tum kachupang reng amarat tum phan ke hu apo ka lo aphili hut pen si ile tum ora nang ji ha pet pen ke athema ason sona ki sota apai pen asu pen chi undet
1: kala
0: la pen si itu malong munit aphan sita me i undet
1: oh
0: la pen si non ilitum aprang si ke klem nang ji ke achat amarat amareng api e hem che wan pusita ilitum doctor adung het veterinary doctor ban che pachini si apor hilong ki tinai pusita me la pen apor pen la ti wok pen aphili pen vaccination ke pinang ji pusita me ili tum lang ponang ji mo apor pen la so a pia phan apor pen ili tum army rot nang ji puta ili tum a isia time do la so apor pen rot do nang ji la pen ili tum apor pen ke cho ke jun ko an si pacho nang ji ma athema marat marang api ka pangreng ke ilitum karbi asotum ke dugo kapot kichu ki juna long si bisi tangka ke dam dam aki ong tangka dak si dam et tiya pot si la si aki ong pisi la tum che phalang no et nang ne ilitum isi hisap pen si ilitum a an ta pachu nang ji la pen apor pen ilitum aroi pachilut long nang ji apor pen ilitum vaccine pidun pulote ilitum thang kisung ta ave itum ali anatsi ilitum dambom po
1: me pigalam la bisaralam ilitum karbia khai tumke kachupang renga sondo pik pik ke cheng vo punoi bi punoi ba long hong punoi la pen chainong che long kaprek do pik sitame laso angbong pen la puson jong si klem pulote la banke me pik po palam the pini ili tum chingki chethan pon long lani tangte adun thu chethanam tu sina ili tum monit atum ason thak thak si marat atum tame kisu mate avur lapuson ili tum penang ka chethan ki umplup lapuson do nasi lason na hut lo tangte labang so alam ko son pensi ke pajok pon thek po laso pu thak tame nangli rat aphan than pon jimani
0: nonamat ilitum karbiak loholok sonni sosea program dak ilitum pangcheng ponik elo aprang si ke livestock health and disease control program po la soalong fmd po akeso amdo la da ilitum local kachithan ke khura po seta itum karbi tumke pudun pulote i ala longhong tame chainong tame bi tame lapen habit amarat mareng apirsum setame angho lapen akeng la sona long achimi jok era keso lapen la so keso phan non andak lakisi so se vaccination pitang lo kapajok phan lapen brusela po keso po setame la talak isi so se lo pi et lo kar biang long long ppr la ke la chainong bi atuma keso la so vaccination ta pi ik et lo lapen itum long hong chopang reng rong non headlang kachithang nae kiso african swine fever po long hong avur la so long hong avur kiso vaccine banke non headlang ke klang amat si a vaccine banke paklang thek the joine isi a vaccine paklang bomlo la ke classical swine fever po vaccine round 3 and pl lo
1: oi la carbing long kang
0: carbing long kang long
1: me
0: pig la si nilitum ta thek long lo asap sub 1 to 2% ake kom la son ing ar chat lo pusi nilitum thek long lo la so ke supen la si ilitum acha

0: que most important lo la que ili tum la agriculture ili tum ki e ke som hidi ke klema long pa sa la a keng hong pli chai nong che long ta ili tum ke ke nang sot
1: Kala.
0: non na mat ke mesin nang klang tang lo sa ta mi duk de ra tum ke non na mat ke la hai long si non na mat ta alang tum chiki lang la chai nong che long long si chiki bom
1: Bahok
0: lang
1: vek ala.
0: la si la hai ta isia ke rap lo la pen Ajut si ke ni lipuji non ilitum kadu kavia tum mat ke lahai sakuri pusetame long vet ve lahai la si la tum phanta isi voreng avar sai long pusetame la marat mareng api tum e phane ke rap tu non broiler ka pang reng pusetame monitum la pusi lang tum isi voreng avar sai che tek long lo
1: Kala.
0: e wuti pen layer farm pon pusetame
1: Kala.
0: long hong a farm pusita me la pen ga khir dairy production along pusita me isi avo reng avar sai son si muni tum thek long lo
1: Kala.
0: la pen la long le ka ve tum phanta me long le kom hek atum la mane mana hidi chokle mun e tum ban sta me la haya pi ga pang reng ben ta isi avo reng avar sai che pa long thek
1: To
0: la
1: George
0: hai
1: Lampen.
0: cho chor cho lang pen la si ne li puji Ili tum hisapun e ko ansi alang tum e tum pan e ke rap ma marat
1: Kala
0: marang
1: kala.
0: api.
1: Ahok ve kala mani.
0: La pen la e tum a pan ke pasung ba e tum pan la hai la tum a marat marang api kapang reng pen ko pia demerits ma ko pi ma ke dopu bang e nili thek long le. Khali e son e tum chitan nangi do la mang ke keso a alam bang. Athe ma e jaha ka keso do mo pen e lipu boma son la Brucellosis pusetame, FMD pusetame,
1: Kala.
0: la pen la methaning chama keso, ke kor, keso pen pusetame, la pen ke la poka hilong pusetame, la hai ke munit pen, marat mareng api tum chi undet. La si ili tuma bang la pen chepajok, tek te det, a son ta dokok lang, a thema munit tum ka chini ne joi ne pen,
1: Kalang, kalang.
0: la heno nili puji ke, Aka prega son ke neli puthaya velo
1: Kalang. Me pi kalam lani. Nang li son surya sai chibi kok pen. Pini. Ladak studio long ke wang pot nili tuam nang li pan curu parpik lo. Lasi nang li kaya long tamme ke klaim ke tam long anse tamme it hak arna ma tum le nang li pan ta hempu mokrang pira sinja ahir jume ke klaim ke tam long an tamme nang papi dun thulo nang. Tangte aporalam do kok pot ili tum chingki je thana bangke pini lan le ington pon kok na kardom.
0: Cardo.
2: Lapo na por nang litum rong ru bachamik ang deng along Dr. Elina Terang pi la pen hut bang Samson ing tiang bong chi hu chi put arju ik long tang lo Lucky Akashwani Dipu Adun tu pini asar lam thi arju ik sinang Dengmon alang ka chinglu apar chidung chet mati un i asai si kachipinda. Lam thi ke man, ahut isi dengmon pu inut amunit, kichung ahut tami langkang samta chinglu hai pu si, chipindak lo, sita langhi atheke langchor along lero kaphiki kichung si klem hurlo. Lasi langpong chor lupen men men sokpur si abang apar chidung jet amat rikong chi isi hemwang juilu kipu dam ki mani abang ison asai hai mati chingki dam hai pu chipindak pemi amat adunganta pali hai he si chepatu joy pu aphan lasi sar palam thilu dingmon alang kachinglu apar chidung jet mate un ESIC kachipinda pinia sarlam thike lapon vetlo

adun thu karbi lun bari maluna chai mek ang deng along aprang si hansu ke plang alun basa pirong pipi koson se kilun ma arju eksina.

0: hala so hut an ke lobishan mate kachichar che angdeng nangle rok an pin lo ini ke ang thek ke ki chengalom ke aphuang pong ka chorot duta thek amme ka hom ka chorot duta thek la pen ke mo pen ge than son hedi kachichar che ki cheng he ki cheng kachicharim chichar hoy ki cheng ke la son lo sita hala so bang ke ekdom ke cheng pen si abem a kiso ke long pen amasi ang thek ki klang pu bang e kali hala ke chichar che anang dengke leke labang ke artho bang ke pinang an kalukson dulu
1: ante labang so ke so long loop lu tangte sikelang pe pamidet unji ma
0: sikelang pen pamidet un e blood pressure la pen glaucoma puason blood pressure pen glaucoma ta pamidet un e it can be control bang ban un puason la si glaucoma bang ta e phoi lege long loop lo te la kai kai ding pia phano pamidet ki un e
1: sita papat apan khan chi
0: mi la dowai ka chi chor pen akai ding pilo ha ka chi chor nang chi ke la dowai ka chi chor pen isi la khang un complete blindness apan bang mane pinang an mane khang un sita hala apor pen chepaklang nang po apor pen treatment bang en nang po si ke chelang bang apor pen nang kok
1: tangte hala bang sulong le phrang itum kachire met pen pini atowar dulang ma
0: kachiri mek pu bangke thang atowar tawe te bon sita periodic eye checkup mate apor pen jong si amek a doctor along ami sikelang along apor pen jong si chepaklang dam pulote hala so a hut la so a bemar bang do pulote di patini long popo he kecheng along ben patini long popo sita nona bangke la puson lo chichini bangbe ako glaucoma lam pu bangke kachini aphai ing arpik ing arpikan amasiala mek chichar chide dan sei doktora dong bangge dampo chonghoi lu niju ni mek chichar chide chicharim aprang ni hula dak an theklo non ki ni la sonta theklong le ni la an ne porhi un ala ana mek ke the ni aprang porhi un tanong e porhi un e la son akene a complain ben si doktora dong bang le rongeti hala sut bangke Ladak Muntidami India adet along 11.9 million abang pu atum along glaucoma ki sudu. Tebon sita 20% mate phan inkoi atum chorsi labangso aki sudu pu chichini chot. Lapenke 8.9 million abang pu atum ke amek abe at lo kachichini anke means already blind la si la hai ke pachini ji akemang pensi la munita tum glaucoma akiso alam kachichini aphai ing arpik lang akola pen la bangso akiso pen imek abe ideji putachini wangwelang la so por si la world glaucoma de mate world glaucoma week bangke isi awareness about glaucoma mate glaucoma ke so alam munirang bong kapache thang kapachini asaya phansi lahai arni bangke katalon pon
1: mi piklo la sarkar atum ke deng la bang alam ma puthak mate la glaucoma puthak ta arui la pen ke arni katalon pon takte penangan atum doktor alam ang ko pona hok bone hok he pune la bangke rara tum chini de diti aposi kichu kichu nalam ta datang le tok diti pu a hok peta bangke ko pilo kichu kichu pen tala bang solam kachirap doma
0: kapreka kiso bangke ke chuki jun bangka chirap do jimine sita la glaucoma po akiso bangke ke chuki jun pen bangke thanga ke chirap ave muthe la kiso ke long lok atum ma phan bangke la ke isi general a advice lo he la ke ason tin na kiso phanta ke chuki jun bang mesen nei em pen han par bu chu unang ji thesere chu unang ji la lote hala imek along la imek kinang sort of vitamins bang long po po phan chot he ta glaucoma pamidet po po phan mangi kali
1: ante usomar tum la bangso ke suke long ji angring ave ma
0: usomar tum la bangso akiso angring mane la son lo akisa ra tum bang ke asap o degeneration pu pu he di degeneration la so organ amokha tissue amokha degeneration kecheng apor si hala imekalong bang ta la arta jum he ka tuma son kali hala degenerative changes ke do la haya joini pensi tamne glaucoma bang mane ke long a risk mate ke long a chance a phai ong mu che ji po phan o somara tum dalong le

0: jumepik lola bang solun jir redo nakar jir bom kadu kawi ko ting jira tumta cinta hai pola bang ke penangan ning kana prang pensi ini tum ti jolong pena jolong bom puthodam thulona ini tum ka jithan bom glaucoma kisu alama putha mopen nangli pulo glaucoma labang so kisu ke long lo putang te emek bang ke chi char si det hingjang po ke pami bang ki un ilo tangte labang so kisu ki ong nai itum la nihang ni turang kangar lom matang te kaprek ni china thu kupona si la bangso akisu phai ki ong nai na itum ka chini da mateng te
1: nili tum ka chini da mateng polo te nili tum ke kita palong ke por hi chot la pen nili tum a teacher ek than alam the chot seta glaucoma ke so bangke north east region bangke high opposite mane
0: phiri me mi anlo
1: mane pinang ankelong abang phudo posipu athe bangge alang litum abang isi pudamlo ilitum la north east ke inglong asu si ke ong la inglong asu tumke ilitum ke imekta bihek

0: Adam pulutang ti ilum karbiyong yung atum emek apan kupuan se kacilanga hin mate emek apan kupuan kacilana nang likit heklong no
1: Nili pudam ji abi pin poteng li pudeta chok.
0: Oh, kopi pusik punang kok lona lagi.
1: Punang kok lama nela la nili tu ma prangge hospital long ge do ahut. Ameka OPD long ge nili sikang nilo mati. Hala dak bangke amek nang cipak klang pujat bangke karbi tum ba inglong sutum ke apai jum o. Aku wang cit pusita apor bengali apor kili tanga pisi wang ji. Wangwe pupe he seta hala ke wang nang ji apor hut bangke wangwe si ha un elo pohut si laso ahut anse wangi engelata bang akaprek akaprek tum kapin khat tang ke klem tang alang li tum mane hala rong ase punoi rong ase mane nili tum medical treatment bangali lo he ase bang lo hala la son le klem te chogi hala son le klem te chogi pu hala
0: hala si pa prang ro
1: hala high klem er si mane nili tum long nang liji la si damlo polo te la bangke kachini ne porlo mate ke thek the polo ne kachini ne porlo ne awareness ka we polo ne la bangke pudam thek the dalo he sita nang kele apor ke apor ke lit tang apor ahut si ke bang tum ke ong non ison ame kona ni chiro lo injury polam lo he i mek bang ke injury polo te la ke chepaklang phit nang po treatment and phit nang po hala iri ikeng long kona ni siri papan ame do pa ak pa u bang ke ni ni ni ni thom mane cheden mi sita i mek long bang ke la son bang cheden nu la ke chepaklang phit nang po sita la son thak thak lo he ni pho ni throk ni kep irui rui ni achiklo a phisi wai enge hala amek hala pinang ana kisu badet ke pap mi pa mi unji mi ne he seta medet po seta hala kachi chara bang he hala a vision bang compromise that po a vision bang low vision chaplang de po chi char chi rim chi char chi det hala sona por hu wang rong titi la bang ke isi ilitum ning oi mi me he ilitum mang bong la
0: tante la bang so ardi ki pinang ji putha nalihin pa sa pin khaji ma
1: ardi chipi nang kok ji athe imme ka bangke iphoi ka velo polote pachiru yun e lage mane pachicharun e imme ka infection bo banghedi ba ala iri ikeng epoklong bangke ekdom antibiotics adom akene apawa rake ong ake ong pipen pamiun imme ka bangke iphoi infection lo polote jonghe apawa ke ong a medicine le pise di avelo lage lage chichar chilo lasi imega bangge konani ka chiro ponoi konani ko pene ponoi tong pa oi pa ai ponoi konani imega hom ki su ponoi ajat pen ponoi ime ki su ponoi ate ber su player ponoi he ajat pen sita me ke cheng si bangge isi consultation mate ame ke lang doctor adung dam si chepak lang si ajat pusita he ani si bet me dera ki sonoi kai ding pi apan chepak lang ning po ki sonoi sita he ti ke cheng si bang ke dam wek nang lang chepak lang wek nang lang hala su a doctor a treatment ba opinion na bang he pisi nang pudu nyu mapu ken wek nai
0: tate doctor pinang ana tum ke ame ka chiru mate ame ki su prado amek er hangason mane amek ihilu boroson elapen ke mupen nangle pula amek atebir jang amek khita jang otiti adat madu tante halai pen ke la glaucoma pinya ke chirap do ma
1: la poson direct ke chirap ke ave he te bon sita hala haya ki so pen achak adobai ka chichor
0: kala
1: ada achak adobai bang ke la son steroid ke do adawai bang rg ki ding jong si che chor lu polote steroid induced glaucoma pul la son ta isi a term do he la bang ke la hai adawai ke che chor ki chok che join nilo a por bang ke che chor nei niplia pharman ha nikep nikep a pharman a chiklo pharman a ninkan che chor de ta tum he di hala son na tum ke ne la steroid ke do adawai le che chor lu polote la ta isi glaucoma ang the klang da the
0: glaucoma putak la panso serar pan ke pachani la pen joy ke pen ke than thek ji la pen ka lang tum aning ga chi biar je pan nang li hin pen ethe thini wet system me ek kri palam thani thak
1: glaucoma pudet ka lilo he as a jata son pusita me i mek pen ka chirap lo ka son an lo i mek ka chiru ponoi i mek ki su ponoi i mek a hom ki su ponoi ka chi char che ponoi a chat ason pusita me la hai jong si me ka hom ke so tang ho ka che char che tang ho i me khri ki bu i me ke rang i me ka te ber do kok tang ho po a chat ki so pusita me ke cheng si bang ke hospital long pali nang po আমি একটা ডক্টর

0: Pini nilitum akaswani dipuahin pen. Inut abang phu mate kurupo hem phu mukrang lapen pira sinja aphan kardom kardi lapen ke thok kijir inut ke thek ser akurupo aphan kachu phapondo alang limen lake phu babu be karbi hemtun pi lumbajong aklam rongmarjong lasi alangli sonsuriya sai chibi kokpen litum astudio microphone long wang penai ni tanglo lasiphu nangli phan akashwani dipua hin pen suri suri akadom nangpajiringlo kardom
1: kardom
0: tangte phu pini nangli phan nangkacho phapon lake ilitum karbia khei hapir the plangra pen non an ilitum hemphu mukrang lapen pirasinja phan kardom kardi lapen ke thok kijir labang so puthak chingki chithan ban sinangli phanang chopa ponlo tangthe phu ke chengsi nangli labang so asai commentu ahut pensi nangli ke cheng dun lo nangli atok anu radio karjua rat phan than poni ji ma
1: job yi ahok lo pini ladak agos pani diphu dak claim rap pet kadu gabe korte atu phan an sita menili ningkang samakadom pajireglo lam the the than the aprang asi nili ke kicheng dun po bangke ajir ding olo athe nili ga prang pentaron barim binong tema ha bihek pen sita menili po tumalong silapu nan ma segar klia ling sinili dun bom nili e kicheng dun po bang ha bihek pen lo segar kli ok chon thek lo bu pen ke kicheng dun lo yo
0: kicheng dun lo
1: e ma se apor ji than the ke dela
0: kalam me pi kalam lo phu tangte nangli hemangtar pentong kicheng dun ma mate akaprek ase ili tumke langdam polote kardom kardi ke thok kejir la pusona kaprek kaprek dopi tangte nangli ko puson men si kicheng dun lo
1: nili ge hemangtar pen la hemangtar nili hemalong nili podutik nili polong chirap dun bom lo ako non nili povedet nili ga kleng tum do nili ga kleng tum long chirap dun bom lo ako nili non dak lang lok so rong hang rong ni long men ta che panu nang kok po se gari rong hang pu dak su pin so we so lo so det masi dak du dun kok ta ni li ong to ma hemang ta ta ni li ni kan thom pli lang ke ot pi masi non dak wang jui pen dak non di phu ke do bote ni li la dak bang ke ar klik le la chin thong anam pu bolo ka si he lan si char kli chot chita apor pen ha dak ni li ke tum long se char kli bote ni li ho dak si chi dun jui ti ti
0: ho dak si
1: oh ha hem
0: Ha hem
1: hem
0: hem pi sinang
1: oi oi oi

0: me pegalam na pu tang te nang li ke la pa ana ja ki ding sinon ke klem la pen non ta klem bom la tang te ili tum chelang dam sinang la bang so hin ili tum a khe ka prek pen pang bar dam polo tang te kupine ke chok che la pen ki li li la pu ke kali te ma sita me kupine ka chelang prek jek la pu son ili tum thek dam lo tang te se kar kli a kuru sar polo tang te hemang tar pu noi Lapen kapre kapre ka se puno tangte penanga kuru sara tum mate litum non ke theklong kachi parjan akapre kapre klapuson lapen apindeng lapen a oda dur tangte kuru sar polo tangte kolopuson hutsi ke donangji lapen arna maphan kachong duk mate ka chardoma hut polote kuru sar helo litum ke akena sonnailo tangte a oda dur mate ke do ke thak pindeng sumpot labang so puthak nangli radio karyo rata phan than ponji ma
1: labang ke non nili ga chini da mateng la ka do beta kroi lab nai puke kali he si da me nili ki jong nam hi po bang la pulo pen non nili claim ta claim bo guru sar polo tang te asiali ile tum la kang thir jir ke the ta na si an bang ke thek teng hu junu lam gali aning ve he ma so long ta bidun de sa kimi na loi son isona banke adap chochi yun je prang lang ching lu che pang ther si ar kli nang ji la loi son aku ison thua banke pindeng non hut ke a bang ban bang ka ching thang pu pu ta ka ching thang bu ka junu pik khang ya
0: kala
1: che pindeng
0: ka che pindeng pu nai
1: la bang so ka che pindeng a od ba ko son se nai ma bang ke le tum ke se kar kli ke itu ngaje pindeng a oti tum ta aprang manado non ke di tum kar bia tum no recognize ne der masi en thapre ni li pudam ji bo bang ke ba ka thek am long bang ka ning hang ali pen hala oda bang ta son thak tha a oda bang ta hor ge jun apan ni li pudam gali
0: kala
1: mo the kar bia ho ma sa long son ge no da ko phan si ni li ge jong da ni li pudam ji bo bang ke the ta na se pen se kar clip on bang ge si vet lo ki chu ge jun ta chire cha nei
0: kala
1: athe non ki li tum la bang so ke chu ge jun ka chiri re pen kar bia khai phan a hok pet ar nam bu ke bon bang a videt ma bu chini li ke thekam long rong athe just met anam phan ke kroi ke mi thang ke chu ge jun ot pen ke du ge thaka chi pak ke rai
0: khala
1: a prang prang ge la pu son ho ki si rong ang bong lo lon pon long le lo ar jon pon long le la pen thenga phang pon long le mi thana ok chai na ok la hai chu long le ke du ge thak chi pang thir pik nang ji an lo te tiking narpanda chilem rui hala so khu la poan la pen nang hemang tarabong je sanjok pen kisung binong lo nang nang rap nai pulo tang te thank pi te purai rai te te non pi po na vedela la ke ili tum ki chu ki jun ke du ke tha ar nama phan kroi pe me me de rapot pusi ni li hin pen ke chong da ili tumar nam ta ke du ke tha ki chu ki jun aw ta dur jong si isia aw ta teng pe ni tum claim lo pulo tang te no na ma si ta me thank pi pu da ka ja kong do la nili ke thekam long bangke lasi jase me dadil tumke claim nangye bangke kuru sara tuma or bangke segar clear hut horing riker ta la bangle tuma ron thik si ingri det pote kuru sara lingali la phan ke jor nang ko kisar nang ko non bang dal puge disi ling le lo usi ling le lo ke chok che pute che bisar det ke kuru sara lo pot pulang ret pote ing ton ret pote ke pulo la ke yo la lo he
0: la la la
1: hala ke chu ge yu ne bang si chire re pote ar nam ke ing thir jir sing hu ji ma te hoy bangalo
0: kala
1: ita ke chu ge yu jong si tum wok wok tum plak plak horing ri po ha ko na ne pesab kru ye long tong wok pulo tang te a phu phang te ching lu het po ko son lo ar nam ni te ma phan ke a hok pe ra ja kong na ma pi un ji asi pinia bang ke li tum bang ke kar bi ar nam he no nei po ja bang kali ni tum ke ot ke le ma tum bang ki ri ma tum bang thek the der ma si tum phan ar nam bang nang pang kri vi nang na sita dulang non ta i tum phan nang rai la nang rai si non ta ing the ing kroi pen lok dawai daru non ta che pareng plup so su sor lo tum ki su ta popolo aron na tang pen si chak cho dan ta ke reng ja kat du ko kang ke ta la alam ed bang li tum bang la hai bang pang thir nei pu si ni li hin pen bang matha da
0: a oda bang chelar chit
1: nang oda bang chelar nang po a pindeng bang du nang po nse kar kli ora pindeng du nang ji la ta habira se dui krai bang la puthe the hala ge ie phan si ke thok bina ka pot la ga chi pindeng po na ling ta cho si ta hok pet vur ge matha than the tan the tan asia mukha bang ke a pindeng du nang ji
0: kala me pi kalam la phunang li ke than pon la ili tuma ka pre kalam the dam de prang mohet nang li ke than pon along ni li puthor wang thu po tang te la pindeng la pen

0: năng
1: À
0: thay mình
1: học
0: nè
1: học
0: bằng sar sar pa lam thế son
1: ừ
0: si him ke tok ong thu
1: ừ
0: ong po bi sar lam
1: à
0: si
1: học học
0: bon si tam e pui li tum por lam ta do ko po
1: cần cần
0: ke nang lang alam thi an tam e tum i prang ke
1: rồi
0: wang
1: rồi
0: le li
1: rồi
0: tum ching ki pon thu bom na
1: chào đi
0: tang te pi ni li tum ching ki je thana jai me ke pan le ing ton pon ni ko na nang li ta an so se glem me da me la pen e thak song sari chu tum hem phu mukrang adak nang ligi klem long anta me hir jume nang papi dun thu bom nang phu tang te li tu machin ki je than ke pini la an de ing toni kong kar
1: Cardo.
2: la pon a por nang li tu juta har chi ajai mek ang deng along guru po babu be la pen hood bang samson ing tiang bong chi hu chi put arju ek long tang lo non studio guria por por pioneer kepra nit pli kepra pho por delhi pen ka pacheta hindi alam ben samachar prabhat arju long ek po lapen por phai sir ke pa por delhi ben ka pacheta english alam pen news at 9 arju long ek po